0: sano ne ye mo cha itire chinsa e sana nga ye ma peste mori mo ke bua tre te sa i e ke ko gera bono de te go cha se mori murante nga nga i mori ti nyora nga ni je bie kande ga e bendicto mogire e oru bo tieni na ba go ru kuga marieta ye ago te ba nga engora go chi ari mo chibu ndie ki onguti ari bo machoge ri okindo Kenyambi asogo Siria omongina Elizabeth ondieki onguti ngina isi Israel ondieki abo igo ngina koro charedi omwalimu Nyagesenda high school marani na Salimu omunyagita ali suguta health center South Mugirango urubotie nyina ero gutume ngora Agoto maguchi abu ase familia jiseme chiabu machoge. Pore sana e familia ya Nyagosira Elizabeth yondie kio nguti. Pore sana. Ehe. Ndeteko igu asemore asemoke bugatirete sahi. Egere ntara agenda bono ngeende kabisa. Mbemba mini. Aregisa.
1: Maokoro.
0: Eee.
1: Biore.
0: Biyande.
1: Wabwatire gasirani.
0: Nga gigere bana.
1: Gasirani biyagere?
0: Kagi
1: na otore nge magena no moiburu? Kagi ege sagi eito giatira aro mamina?
0: Bano.
1: Ite nyakoke no mwana maguta na obare? Omwana gorogo mwana gidimbo katodi? Montomu ya.
0: Aya sante sana mbiya mono sana. Alege sa.
2: Ayo mo gina getona.
0: Charles.
2: Mbiyore.
0: Ya na ya gore mbiya.
2: Ule mbiyo mo gina getona na bongo te kereta so buwa to buwe geza.
0: Yes.
2: Ule mbiyo ari kiwe ibuli kuruka bozi.
0: Ehe.
2: Ngorong kwa kuwa ni tama nga na maya.
0: Bono.
2: Nga kubi kira emi ya se emi.
0: Bono.
2: Ikokuno bage mabuo monto te abe ndaga rako nga yeri tuke rima te kwa nga nyomo gina kete na nyungo buwate za ase programu yo buwate buwe saka kimo tunja ari kinyo vikuru kabo
0: Asante sana Alige sa Gai wano mua agenda nga ki wano mua gata kite bono Aru Alige sa
2: Este umo gina kete na
0: Hei
2: Ya kibu ya kire
0: Wa kire bija
2: Ale ya wako wango kiri sana kwa kwatiro mutara nganga korvoje iga
0: okay
2: injera kwa ndumbere kizani na ande yendo kwa pare kiyoni ne arus na pere kwa ke arus na pere ti kwa tekai ne
0: e bano
2: wai gire kya tanda bongo man ne na je ti kwa tike gire ba iko ba iko
0: e
2: bona yendo iko onko kwa tike ku ya ka ti saba ka jinga jige ko ora
0: asante san
2: ayam yaman
0: Alegeta.